0: Mama sopeni bidi akong daddy woman. Mama mmo acha no pay akra. Daddy ewo watre so. Safi uncle Urua Douglas Thompson. Na ya mafu intiabwa. Bishop Martin Fojo. Bishop Martin Fojo. Sopeni mmo acha no pay. Ne wokani Mrs. Monica Fojo. Wasafu meni na sofu yima. I'm Mary. Oh, yeah. But I'm pa also uo a group on Sarah. What's your dear? A coming home, a woof ya. What's your dear? I want it to be funny.
1: What's it? Leave for
0: a cobber. Yeah,
1: Yang kau faham dia cebok.
0: Ayo dulu faham kakak ayong.
1: Ozai.
0: Aye.
1: Esai dia aye.
0: Ayong. Menyo boni untuk naik jam bersama. Impresi si dia.
1: Ya dulu yang kau faham sebab dia buat macam tu tuan amosi wadi ni nemu. Eh, orang ni dia kuang, dia ku.
0: Oh, so we join you.
1: Ah, ngau cium kau dapat tim dekat je, dan sana bye. Saya saya wap entemaku. Nampung kau nuh wadi ni, so mereka mana mereka nuh betul. Pongwa huwa DJ Amerika betu.
0: Onkonte muna de kaka esa kanini na ashi. Onkonte.
1: Nene se gabina kwa nge obe 2029 fu baby.
0: Se na.
1: Ai.
0: Ende kwa 31st akambe.
1: Edwa ya simba 31st kwa zibabu.
0: Ebara no chiro.
1: Se do babu ana go nye ba fitim.
0: Ede se ade da ho.
1: Na obe nde. Ai na ya ma fu ntia ma birthday na nche na ba so.
0: Eh, say 15th.
1: 15th.
0: Nte bi mende be na wotwe.
1: Mende be na wotwe na birthday ni koso. Eh, o kwabra wa ase.
0: Opening ya mafu ntia mwa.
1: Na na o kwadi aso do ma na se metadis.
0: Na ye metadis ni.
1: Ba metadis ni.
0: Eh, o two hymns manye.
1: Aso ala pa. Wow.
0: Ojo ko e peyo.
1: Ai, o bedrong. The strata and ba no dey be hadrin.
0: O na to nim.
1: No ba pe kwetcha msuko. Onzo ko metadis yo.
0: Metadis. Eh, onzo aso ko. Eh, kuya ko metadis.
1: Ah.
0: Kuya so ko.
1: Ni we die. Ni birthday ni wani ya kwa kakra wani pito kakra ni inkati
0: ni wani kwa materisi
1: aye chitese na na birthday no wani pito kakra
0: suwe ye mpeni for birthday
1: aye
0: wenye nkuko onse mbiya
1: wani katoni inkati ya ni ya yi
0: kushia mu
1: aha
0: enwane ni kubo ya ni kubo ya ni
1: ya yi no
0: ya yi no ya yi no aye
1: ya be manu wabu di usu yi di mo
0: ya yi di
1: ya devu ya biyasi aposto nyangu pa ya dom Emi amadie ni nada Stephen Kwame Fosu Stephen Kwame Fosu
0: Stephen Kwame Fosu
1: Memma happy happy happy happy birthday to you
0: Stephen Kwame Fosu Stephen Kwame Fosu
1: Oh London Abontin so
0: Oh young guy
1: Yeah the auto former president Kufuor on your net no Stephen Kwame Fosu ene na nyamede afa baako aka wumfie ho.
0: Ode je wo panyin je
1: na. Ah, e ma happy happy happy happy birthday. Nana Kwame, e wadi nhira o. Na I want to so na ma me ye nhira e ma abusua ne adasa. Ene na nyamede afa aka ho, e ma happy happy happy birthday. Kwame ni be panin pa ne bo amman mu. Ene ni pa e wati asasa je ne to former president Kufuor. Ah, tu ayo ni kufuni jina hono. Ah, Stephen Kwame Fosu. Mi ma happy happy birthday. Opa pass word dodo. That is say we love you.
0: Wow.
1: Oh, my happy happy birthday. Apostle, wa wo this year, wa di ni na wo di ni birthday.
0: Oh, yes.
1: Amen.
0: Because onipa edmatu mampenin.
1: Sa.
0: Former president.
1: Ah, former president. Oba Ghana no kochi ano.
0: Oni neto.
1: What go do ya na? Oman peni kufu. Se ni
0: brefie.
1: Ah brefie. No mbe ne fa airport wana o. Ne fa wa no kochi ano.
0: Ne fe.
1: O wana ne huni ne niaje. O si ne huni ya diye. Ane wa woda. Kwa mbusi. O papa se o do. E ready show.
0: O friendi kinti kama.
1: Ah.
0: Oni biasa o.
1: Ah oni biasa.
0: Emana be 14, 15 years 16, 17
1: Oni biasa Kwame yema awoda pa Redisha na unjutu wa namo Enfansi yoba pa siwa do Oma amesiwa do pa
0: Redisha
1: na onka ho emra wudi
0: wa wudai akwa ni obedi bi
1: ai
0: ndi ere da
1: wonya president ndi kreye
0: obu na fa dum fa mi won fa ma dwene mra wo won fa ma dwene mana
1: eh gambo su ere da ngubo sha apostle
0: na fa bo sha bi
1: na na na ma fu ntia ma won tene nga
0: na na mle kasa nra
1: sa wo okay na oso feri john ke bedi akumi wa wa tene nka ne ho ye
0: that is so ye na akra I want the ose wa basa na etumi
1: ya
0: mpenifu ya mpenifu ya mpenifu
1: na you had to say Bishop Martin for draw atinika
0: na wachu last week ya kasai but this week ya kasai
1: miwa echiwa kwa aso ngoza ano pay eredia ngupu nchiyo ntu ana mwese mesisi mwini kapodo shi echiwa ana wawadi ina sofi ima
0: mbo ni plumu wa batu wei hini menti
1: ayo mwai plumu
0: Bishop plumu
1: ok eni biya na fune mena na ufe sofi ima
0: mse ya na so you must
1: be so you must be so
0: you must be
1: so you must be so
0: you must be so you must be so you must
1: be so you must be so you must be so you must be so you must be so you must be so you must be so you Yeye obapa yi.
0: Osofu nyame yebulu.
1: Nyame yebulu. Obapa da from. Odifo nyame yebulu. Obapa wu.
0: Adanse asokwa yi sache.
1: Ah, asokwa junction.
0: Asokwa junction.
1: Ana yiye ni baso.
0: Ah.
1: Meme nde di enimi ya. Meme ne da edi enimi ya. Meme ne da edi enimi ya on the 8th August yeye.
0: Yeye ya Thomas yo.
1: On the 8th August ya. Ana.
0: Hmm.
1: Yani ade ni na yura. Papa kwa kura ya bomodia na ya yinu na ya penu kura bia ewo bia ya asan adansi asukwa
0: that's
1: asukwa adansi
0: oh
1: honu ma wupake sene yini kosuo na sadie ebushwe bubu na na wabomodia na wakata papa ya chino mpani se diya diya tuwa ni onuwa na iye na miyo bolo sine niye tuto ntuto uhuko tuko mfa kura nshim ya papa na nkwane kona krada na nkwa bomo dia kana sunsuma ja hokko wo katena chimimi ndai dia etiefo amumadia ni twini chada meka wo hu
0: nyamye bolu ana so wo adjuso
1: izongo janshin so papa papa papa ko ekura papa na bomo dia fani
0: ntoni tii abirwaso
1: tii ah ma me ko ye
0: ye ko ye
1: kokotro
0: ana uluma su ye ye so
1: Oluma ye no e wo asokwa janshin
0: opeyin oduro
1: ai nana we otia kunaso ai
0: nana oduro
1: peyin ai nana oduro peyin
0: nana oduro peyin
1: ah wanen ba bi ko fa ne tumo tintim na mi obulu papa
0: o senu
1: ai na mi obulu papa
0: obulu senu papa
1: ai na oluma e bi ani si jasu o nu aka ntina guo akwa bibi oho te meme nda ya na obulu e kato papa echi Osi ya tiye fwoli ya jamfwa muma diyama kama nungu kato pape echi nadi adi ato nungu nungu ni iye. Eje kwe mkuja mkuja idye. Na ya se oboma diyana oba kama nungu na okato pape echi. Eje ni kweshi ya dane mimenda. Adansi ya sukwa. Sukwa janshi honu maane eje ni ukosu.
0: Ebasu.
1: Eje ni basu wa sukwa janshi wa.
0: Tani hodi mbeko.
1: Ae. Na sa osu voko.
0: Eko mbiyasu.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha
1: ha ha
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Asokwa janshi honu maana ya yeni kosu.
0: Nika mehwe. Nwe nana ee chami hino.
1: Ay. Inti namia adumwa. Ne kwe shiada nene meme ndadye. Pusuni adaje. Ni aba na aso na aba. Apostol.
0: Nime nchi himu chami hino.
1: Ay. Apostol. Namia adumwa.
0: Nami nshene dimpa.
1: Nangupon ya adumwa na mpe dachina. Ee yene. Sende ukuyada.
0: Sende ukuyada.
1: Wana wotie nyira kasafidi enntum sɛ obomade anwa bahene fa aputuoja enkane na mo atonsu esere so ofidia janse ibos asofi ase minnim no ase mate sofi ne fe ya saponum ne bonisima
0: na misu shira papa wo
1: ah wena
0: adie wotwe
1: adie wotwe miensa o ma mi suna adie wotwe o ma da ba mi na adie okono
0: na nyame fa o currency wai o krensie pa
1: obolo ba pada from nti akwa akwa ya asem pa
0: o ba mebra
1: o fe no se obolo na ho ye se
0: se waye
1: waye bi si ma me ni papa
0: ona
1: ba ni weni ma me ni papa
0: ni ma ni papa bi mi apostle thomas okran
1: eradi shen din papa
0: ejichiro re wonu nyanu nyina wati Mwishimu papa.

0: fe ni boni mame se enwa diye hi na e boni
1: obani kwa diye meka ni se bonsam onsayariye
0: adena bonsam onsayariye
1: gana fo nye nanti konfu onsayariye
0: adena bonsam biti masayariye
1: eja o chenji yariye eye exchange asem wei ubiya di hugan ubiya tiye diye
0: wei
1: diye tiye meka ni se yariye mu eye hum ena efri bonsam ho ena aba eti konfuo ni beti mafre yariye no na wadi ya hwetira beshe ho eti beya wadene se me yare ye konfuo na esa me yade eti mahwetira yi me kwa obabuwa me eti debi ya na wati bonsamu ni bonsamu wa masu obabuwa ni po bonsamu tina nkati ose obuwa wende obeha 7 months he bonsamu nsa yariye da ba o chenji wajuma na asai uko na wame juma no eye ya wahe ya wadi yariye betu ubasu wadi yariye tu ba oh konfu wena mekwe ya oye bejume ye ma ene mibe yari mifako uti debi ya na bonsamu ote bonsamu ni ubia ojiwa anu wajewu eye Jesus eti konfu wama kikasa enyina wapani na konfu enipa se akra na abedi adanse se akonfu ase wo yare
0: tell tell me no mistake ade bia mu yoyo en ma na mu bi kasa no se ah ma me de bia yidim se konfu ase me si konfu ase me si konfu ase me si ma mi jame ya do no hoto no akodi adanse no akojira so ne de me de jame ya si se me ho ato me
1: ya nya konfu na sare ya
0: ono enzu nim se konfu wa no ko ya
1: nya wo ko wa nya yare sa okwa ene nkukwa nini nga ina konfuwa nukwa wye nukwa wanya ya resa obani kwa bonsam ya ya nini nante ya chou
0: evangel hini nini se gana sofo ma disappointi nyame anamo dinipa yamo ma menipa yira kwa yi
1: efani sayi
0: ma mislidi nipa duwa ma ese ayese ese mudi yeo kwenye menche yusu biko ya nenye sa
1: oh unim mi
0: biko ese bibia ya bonedi mamu bibia e bone de maso fo evangelist fo bibia ho nte bibia mfiri nyame eni nyame kura sofo mo amu including mo akase mu no adom bi bo bi so no ye wonders ni nyame bi ese ye strange kakre bi pe e bonsam to me ni kura no nyame nti me nye wonder bia o Ghana da bibia e boso bibia e konfo bibia e dru
1: aja me die me mafrem no die nyame na me so aya mankofo no me ji nyame to me di cause obi na moto accident e wi wo ko from agency nyame na me so ma ne sorry obi bubu yi wo ne stroke no ti ka je ti azu da no me bo mpa ye gunso so bi ti gunu so so na nte ni pa bebre wo ha nyame na me so ade won enti nyame to me di me ji di so ana asofo ni bi mumu so ebia wo na wuhu nsa wo yesofo ba wo no akasa kra wo hu nsa wo yesofo because of ba bia wakwadi me to me afrenti obo nya me din all right obo mpa ye obo yesu din all right but ebia ba bia wo de ne sacrifice ko ekọ no enyi nya me ho eto pani ye ye de ye kire di pa yesu kristo ekwan a ye na da di pa ba kokra kwa kanada nkudi ya kame jai akunanya minyema minyemono samekese mije kristo sumu naka midi abeye di paza nkagana haka mvoskache ubiya ubeni minyema minyem amiye na bonti tv su radio su etirem
0: jia minyema niyema bena utiviye
1: sami ya umitu abusu sumu
0: sani mana uyi ina abusu mfone yes sani ya
1: mafu ayi niye jisika mawi bila niye jisika mawi may be TV so uba hu sadin may uba maka to sa bran mabua may be amam na dada maju sika akwanchira be de be ma se sika na may ye uba ti mafa kudi wo ya akwanchira se na be ti mafa kudi me ma akwanchira uba ti maye akwanchira be de be ma wo nu krom hin krom ti menye anu wo mdi bu nipa na ka wo obi a me ho kire me na wo so uba bua me uba yi sika ma me wo ji 1 million Sabe sendi wa mila, abe sendi 20 mila abami. Se miyo, nani ya sende 20 million na mente 1 million ma na mefa 90 million
0: e lonja lesu nye ni se no no ye azafo azafo bi a no le mi akonfo ye fabi difo akom na de no ofa ko bi se sende 1 city bi na 100 city 100 city bi ya 1000 Ghana cedis 200 bi ya 2000 sende 500 e ye bi 100,000 ana 10,000 ya de mama enya azafo
1: aja azana wo bu nyina kan bo som som no hu
0: na bi
1: sa bo som som so azan wo
0: na me che se ntie mi akonfo kan a ampampa wono no wonye sende mama sende ma woni bia but wo ko no to piece car wini nyemo kikabum emesika bamba
1: aja sa obe yes, sa obe kikanye ma bom awo mesa unipa huwa kwa
0: ah
1: debi
0: efeje wajisike duda
1: sika glo
0: wajibida
1: minye bida
0: na adena unso
1: mbika abusuma niye diye chilenu sa mi ya ubitu abusuntu mu gana fuwenye nanti ya mi papa mi papa niya uwe yotu vwa kwa mfuhini
0: entu odiba wabe jia kwa mfu
1: ule beba
0: your friend sika glo
1: beba ena yesedi di abusumbe bile chinsu akofo a wo mo ba ho no enima na wo mo edi ba no opani etimi akonfo ni secret bi e no wa minim eti abosunsumo hoyi abosunsumo hoyi he konfo no min kasa abosunsumo abosum ni wo busum ho na busum no abosum sa akom kam wo obi a na ye kasa wo kosua ntete ya wo kwa ntete ya enye so kwabre ni ho obi abaka so kwabre ni ho bi oboa
0: ti akoma ka obi e de le kwa ntete ya no chese
1: okosua azegum
0: enye si ye kwabwara mane tumu
1: dabi ye kwa okosua azegwo because rap
0: tradition wu
1: bon sam so ka sa won ne benante a na wo be di ne chipa woni be gwi ase because be dru ba bi no wo be fere bosom no o ma wa ma ese se niema wo osua no wudu nyansa ene wa adwene ekom te se de bosom no aba osom
0: evangelist a konfro na omo susu komusu na omo de ne yewe once na so kire se wood ni pada se ni wuntimi nko fre bosom ne se womra eje se womo omo e tubusum tubusum fo ni timi fre de ne de ye nsuo konfro wuni bibia se wen ene me to ma me se na me fre bi esuo buafo amana bam so aba bekom nsuo na nkasa na tena se ne na emergency bia ba na bibi ba adibi si e se me come me busum na me comfort no so wan ka sa wuntimi ko fa bibi ngiringiringiringiringiringiringiringiringiringiring ga eh na ss spirit na ba because o si se nsuo ni ba o so a nsuo no ada o pese o ba o so no o ma o size wan ka sa o no nam no tuti wo se ne ene me bia me ye bia no se me hwe ba bia me nenam because science ne ne ma me hu ni che se ba ma be sane ana obeba ponko
1: obeba
0: ponko so
1: yes
0: ti me nko ne nam ba bi che me ko yi mi abra wa show sign a che me se obeba wa mo le beba me so nya me na me pe da me pe bia me to a me se ne me pe o si obu ho ma wan kasa ti me frɛ no ɛno yɛ tubusum na wan kasa na wat jijumotia na spirit ahodoɔ ahodoɔ bi no ɛna ɛwutumi frɛ wɔ mo ɛma ɔmba wo so but deɛ yɛ nsuo kan wɔ no na afrɛ wo deɛ wontumi mfrɛ no da
1: ɔpani yɛ kɔmfoɔ baako a ne yɛdi n'akyi ne wɔkɔmta nɔ ɛsuo ta nɔ ɛna na nsuo bi wɔ bie a yɛfrɛ no desere ne wɔ saa kɔm desere na ɔno afrɛ bosom ɔfrɛ nsuo no ɛma ne ba ɔno afrɛ nsuo no ɔbɛne abosom so mawura mu o yɛwo yɛ tom o yɛ side baabi na akɔna de bosom firi o
0: nti woayɛ asae no bi da asae na ɔmo yɛ no kɔmfoɔ no a woka tɔ ɔmoyɛ asae no woayɛ bi da
1: kɔmfoɔ dabi menyɛ mena na mekɔm ba na medi kɔmfoɔ no
0: akyi ntimi no kɔmfoɔ no nɛyɛ
1: kɔmfoɔ no dabi ɛhɔ mena na mani anya yi sɛ memɛtumi ayɛ bidi agye wɔ bi sika ba wɔno na na
0: ɛyɛ
1: ɛti ne secret biɛ no hɔ a na menim me nuanom a na me ne wɔm di abosom akyi nyina no obia no hɔ a wonim akɔmfoɔ no secret because yɛ bɛn no ɛti abosonsom deɛ ɔpani sɛ woka sɛ wokɔdi bɔ nsɛm akyi ɛyɛ wɔ abosonsom a me bɛka kyerɛ sɛ bɛdi yesu akyi
0: nti bosom na kwa ba bia ne hɔ a bɛka sɛ wogye tom sɛ yɛ ɛhɔ deɛ nnipa no wodi akyiri a ɛde ne bɛkɔ bia papa mu
1: debi enye wo bonsam ne bibie ne wa eye wo hwe ete se bonsam ne dwuma wa ye se onam bia atwede da ne ko ho
0: ode koy
1: atwede wo de mame nchiro do de beye e da ne ko ho na wo de ko no se wo duro na apese wo furu dia wo ya wo se mabwa wo amwafo
0: na easy ama
1: ti no etu ono ade atwede beto ne ho na wa chiro ba bia fa wo na ye den esi
0: wo ko fa
1: duro suru anu aka che se jina ye de mi matwede wo so wo bia na mi sifo nkosi da bi me bo ama wo froi mamo ase be sifo
0: from the war program
1: etu na asofo no bebre wo ho a ebi kwadi eduro e de ye asofo duma ba last minute se wan sakra ne mi guase akonfo bebre mi ma konfo bebre a omu be wo mo ne guase ansa no mu wo
0: ebi suo no ma nguase
1: ebi anu ma nguase a obani abosom so ne papa bai omu o ma ne ma nguase no ene akonfo mu gu tv so enya akobo a confirm ko ti so
0: de nyo mu na so ka
1: me trekese
0: nyo trekese pa so afora
1: no ani wo won on ba radio so e gina tele confirm de e busum pa fa no wo ti wiram wo be kwani ho fi ni ho kankan ani wo ti wiram oh yes because adwuma ne fi adwuma
0: no no wo no de ne evia na so no so de ne yeta
1: ono ne de no de ono o meye bibi e wa ha se o beye se je ni di bra onu woti wono hwe de akoma fa na abonsam yisu no wusia na ne hokanka kra ma wumu se yes bonsam na fa no aja ma de ntia meka san se hwe obi a woti mi bi ntia me kukuro mu ba bi efra da nta no
0: nda nta no
1: busum bi ho busum bi ho a efra na kode de busum obi a woti mi bi a ye ye kudare se ye ma me na data mu woti busum no okom busum na ye me papa busu ani me papa machi ye nyina ko ko dare ni nsua ye ko dare ye do pani se mi dare won shira from ha na mu nam ka ko mu abete sent
0: de bon
1: na bu sum sum nyen nyam so
0: te ye dru e dru na ya tai dia
1: e dru bai ade ahaba ya u gogo me nyira gom u bo bia ko wano ji so yi gogo me no e na e tira bu sam na de bia ye papa o obani na wura bu sum dem ko kra ya hwe ni mebuo wo omro ho petentakra chechedia kase na ntua babai enwa konkro akukwa ntakra ti abodam niema na guho ni kan straight ni pese gana fo nyina hu se abosumsum enye neatness enye hunidie because niema gudamo woni wo bie kum ni na ntua o mayanka akoto na babai akro bola so na konfa befa beto abosum dabo ura wa wase kala samtire nananom itiba bie woni no do hu nimu nana nana nyo bi owo maame obi owo papa ukro mehene ukro mehema nana na eye ne ntua babai toy ya wakotori wa hwa maduma hwa hwa hwa wakoto toys toys uko hwa ho no moye no ne meti maduma etimi nim wo mo ye na toy no ho akuyaba enna me kire odo de akuyaba kra ba biase akuyaba na akonfo no somo do de ba e fem pani kwabe ma nu ne yide e fem na berfi koto mo mo ti akura ase oni e meti akura ah wo me kura wo me kwa kura ne bo ano mo wo ba ko baba baba ko ne yefre na kua na kua no nya bibi ni agro ti no pesu no ho ba me ti papa le tra se dru hu se se wo ye bibi ma akra na akra ndibe di agro amo ma me nya kwa yade e ti papa no ko yidem no ko twa dua no besin ti se nipa e no de ma le ba kua no se e kua no fa ni agro
0: kua ba no
1: e kua no e ba no e ti de fre na kua ba e ti ye kua no na ne ba no to bibi anim
0: ti kua kua o em te se ne
1: ba yeah what to do the hell chi no na gana ye go problem de woni asere no wo ehaha wakoto e fere ne nana ukoto de broni aye aye kama no kwa wodi bibia sema umia ne boda de fefe ndi o kana de abra wo basa oba mfani agro eno kura e fere no wodi abra wo basa oba mfani agro na de woni ana aye de waha no se bibi wo manka de wo ye no wo maduma ha no enko tim hey na ko sinse wiem ba ye told the creative them sad ye toys ni nyina ye de decorate them hall wo to sisi hall also wo ye bi wo ha osunsuo ebi wo ha akra ye ne ti ebi wo akra dan na so ye to de sisi them ye friend nana wo tim nya nana ma ne ye sabi wa dwene ye dwuma sa ne ma wo friend nana
0: enti
1: va ho so nto so
0: enti wo no mo e tsum bo sum nyina no be ka sisi sabi wo peto che sabi onim de wo
1: ye ya bi da bi enya papa enya papa abosunsu bi ye da dwuma
0: sofo an evangelist unyiri se de obetoye na otwaso
1: de meto de meto kristo sumu
0: o beto kristo sumu because me aduane ayese wa me toro ma me buchi aso no
1: ichi
0: ichi obaye na obaye na na na mu krin krin krin krin krin krin ho na ye du fra wa dwim nyina wo nyini nyina na ye tri ne ye chiro ye chiro ye chiro obigina no ne de evro mu etse nkremosom etse ezi etse pentecost no sunday som ne ada churches no je di sha kwada no kwada bere mu no eno ne betene ne mu
1: na nya
0: mu obegid eno ogidi me ba ntumu nyine se enkura bere mu na di christ som ne niema na atra wa no nyine nyina no so practice we se de ona nanu mu di ma wo no eya na eya na sana de okunkremo ono tshwe ne de na islam no ade de trini me from kura brim beto ma me papa me nana nana nanu omokremo anu eya na ohu se no so de ne kwenanim wo su de no ade okowanim de ono so sum bosum kura brim wa de obeto no ne fie ana obegidi ye ade ne kwode ne kwode ohu se no ade no me hu se bibi wo me frenya mena nyame no kwa hodo hodo hodo enkremofo omo de kristofo omo de mesumi de ni me frena a kristofo de na omo so ye ne papa no mesumi de na omo so ye no me frema de na oje miso omo so fro omo de na oje onso so ade na obi be kasa tia obi de se obi de de enye because say ya state no book bible no say abosonsom ye nkwase asem
1: okay obani me am ti hade me sa asom me ni nyina matesti o ena wo so ansuo na wo so ansa onu de moduro hwe ye nti asem bi ye ti meka se enkunye wo fie ni haw abosom wo fie no di unya bosom ti meka se ma ware asom si o ma obi anware se obi beba wo beware wa ne bia sabi kwense ne bia otimi kwa winsa eloki kwem ani obema kwa na yo
0: evangelist
1: wo de meba
0: mateo as me body bia bisi o jesu ka kra bi de ama ese ewo enyum kwadwom lamentation o si eja no ayebone
1: wo ni ho
0: asu ni ho
1: ye ne yesu o ma mu yo
0: why say mo fasa asem no se ye janoma e bone no e ye bone bi bi abosonsom ne ne me bi o mbesom ye anane adidia ma ye ye twaso aba na ye mfa ne se bi e papa no ye bosonsom bi bi a woni nipantem ne ma na mo fa ne se ye bosonsom
1: ye sa quotation no me me mfa ne se e ye abosom sem no woka because bi a okura bet me di obi bone bi bensunsu aso no bitima ba wo maso nti eno de ewo ni nkyire mu bebere but ade a me ka no ne pa ma obi ate asese abosunsun de emuo kuro emuo fie emuo enipa biara ya fobani ya gana enkura abosun wo so pa no hwogo mu anam otu ana de wa kuro no develop ko
0: nko
1: yo no
0: but we need to confirm so we dey
1: fefe ti ena konfo no ena azanti om dey ayeye o ti mamu trow azan ena om dey ayeye na ka wo konfo wo ti wiram wo kan ka wo ti wiram etu na ena konfo e de da ka mu e tititv so
0: amorozai
1: so i dey abusam so aye so we put nyina wo mu fie so na ka wo konfo bi aboko so amun fa butrim 3 days wo nyale ya wo kan and now one more policy a come no edi sebi obani omo de me kind of say omo de computer beto ho what you say
0: say me dey ba ne say kan me nyam me suma
1: and me trek say no
0: jam me suma ya na me suma kan say na mo nante na mo nante edi so for da kan
1: w
0: in na comfort on do ko da kan
1: in kan no
0: dey kan no be hu pentecost pa edi bi sure say no ai bo lege ai si esu no hu pentecost me bi ni pa de sure say no ne trousers say fit and pa jeans e yi ni coat e dan ho fiu kan ni pentecost e dan ni pentecost e yi e dai ne o no ye friends e yi o mu she ye
1: coat
0: akakrakakrakakrakakrakaka ni ko da ko he en ye me bi ada na en bi e ba ti kan no ye si konfo ngare konfo un si do bi ada nyesa na tie yesu konfo wa jimi ne busu nso ajimi tu konfo ni ate busu nso ani beti
1: entre kristen na ma wo ye yo ba nka busu na nka sa mo wa se be yida Oh yes. Bosom omo wa wo se bra na bra be yeye.
0: Mini mu bi an bosom so e che ne niam pa o.
1: Na didi an e che no.
0: Che ni sika ko.
1: Sika ko ko.
0: Mhm.
1: Ah. Obo ne wo eh bo enip efie kura nkasa wo mtim sum sika ko sa ye bosom. Na busua no hotere wo. Na ye di sika ko ko sifie se ye bosom. Because ayi me me kro mu mpato mu. Mpato mu bosom bi an oho ye friend man sa wi. One day, bin ya tese enko fwa bin ya bosom nuko. Tiniye bosom eko. Say ya si godu nana omu sum. Tiniye godu no. Kronomu kwa anye. Mubi bi anye. Esumu omu sum godu. Wati ya siye. Godu nana omu sum. Esu na omu hitru omu. Ena emse wubi huni se. Sa diye niye godu. Sa diye niye godu. Ena ubi ya bepi jako. Ya waha. Ya waha ya. Eni ya tese. Nana antu wanyama sana asante fofre nana antu wanyama watuho ni busu ya ni godu ya sinu ubiye bepija ko godu ya ma busu ni ya busu muu ba uya mauni wa abura sunu no edi ya wutire
0: bebrenda
1: ba
0: mufa godu ya ma mfa tumine wano
1: ba mufa godu ya ho
0: se tumine di onpe
1: ya ho neti yo godu ya ho kroni nina ya muhi ya enyema abaye kura me ya nanse ya no mo kwa kwa emse ye ya mom
0: ngugutu
1: waja ti
0: krum
1: ha mo nanse ya no mo kwa no yetu mo gusu mpo waja se enka godu ka mu betimi ka kro do ka university be na mutimi fansisie waso ti be na mutimi fansisie mo tra ho ye nanam ni som nanam ni som nanam ni som am obi ya be pega godu na kwegigi waja se eti eya brosom sasum eya brosom eti de fie bi abusunsu bom no kwa hwe se obi a obedi ye ni obi a wafa Christ
0: ese obi nsu ka fa Christ zu na bra ba ehia no
1: a obi afa Christ na bra ba ehia
0: zu no pa
1: da bi ogen wu ni buburo sa
0: ah
1: obi afa Christ but any no one fed ye because bible say kwa fa so obegu ye
0: na so confirm ka che so any reconfirm wono so o trauma no hwe popra na se ehia na che so no so wansom ne busum ye
1: o dabi aja
0: na o de ndi
1: o busum so de
0: ndi o ni
1: o dabi abusum so
0: de na anyini na o de kristo bi an ho chiri de o so no wanfa
1: gbi ye sa abusum so no de bo nsam no oba se obewia
0: kristo so
1: na o kum
0: eye die
1: na wasai
0: kristo so eye die
1: tie kristo so enye ye die ba kristo so sese woni pedua kristo so mo hi oba ni me se nye kristo so ma enka o de hwe bi o who was so tell me?
0: Mhm.
1: Me school ba mini set. Eti nye Kristo so man ka kwere nyame kra Ghana ha wan enime. Ka wan de beti menka. Ba Kristo so muti ene Ghana office bi enwa minti mimrem. Kristo so mo obi ti bi din a no di me kebe hwe. Obi hu ay akwere nyame ni, ay akwere nyame we ene me teach self from here. Obi obeti sa akwere nyame we shire from ham. Obi e kopa akwere nyame ahwe. Mo Facebook ni YouTube what is here? Are you Christosom? Since I'm not here, so I buy cash. We'll be on Friday. Set me pay the money. We'll be paid almost set. Me tam babo. What is here? Because me set me babo.
0: Okay.
1: It's Christosom. I'm a me. Name a bush. Yeah, yeah, dipa.
0: No.
1: That man here. Yeah, yeah. I'm from Vienna. Open in here to some wow. Me can't crack now. Yeah, to some wow.
0: So we're busy. I'm from Vienna. Only so want to some wow.
1: And no, and I'm just a. And no, omo apolation as any to omo the Jessica. And be na make choice. Oh, confirm make choice. Send 1 million budget 20 million. So, it's 1 million budget 20 million. Na Ghana, ya double sika. And for me, we ya brabo ni.
0: Into mezo choice. Sikadru na ene ya kano. Sikadru ni oji diso ho.
1: Sikadru ho.
0: But any free.
1: Debi.
0: Odi ni public trust
1: that. Yes.
0: Sikadru ho ba.
1: But sikadru ba.
0: When is this kano ba?
1: Huh?
0: When it is
1: kind of unim won some on na dia ba ko ne say se obabua wo se obemo wani sika na oje die sumbo on se nipa sumbo che bibia wo sika ni nipa sumbo che sika what is here it bon sam ba je se ni sika na nipa ne firi ho ansa na wo diska na ma bon sam wo de ba ma na bon sam beti ma ma obi abeye wadoye se de beye obi nya wo awia wo adoye bi obeye no eti meke no se ma memra ye ne asofo die mu kra asofo bebere wo ha omo adoye bi wo ha omo ya obi aba bi akwaje ne power afre no ene kire ne se wonye sa adoye no obeye ama abontefo fo na ne fiefo omo ho kire wo
0: kom den fiefo na zo abontefo amen
1: yes ɛno sɛde ɛbɛyɛ a wobɛnya wo so nkɔfoɔ bi baa me hɔ sɛ ɔmo kuro me mɛdɔn ada a ɔmo baɛ no ɔmo ka kyerɛ m sɛ ɔmoayi ɔmo ɔmo fam so no mefele fam so no kɛka woma m 3 billion ɔmo tu ka ba me fie
0: ɛne ɔmedeyi bia
1: ya mefele fam so no a ɔmo ma m 3 billion ɔmo kɔyi sika no agu adeɛ mu ɛde bae bɛgura me dɛm ɔmo baɛ no meyɛ nipa 5 yɛfrɛ sɛ nigeria ni baako south africa ni baako ɛna Ghana foɔ mmienu ne driver ni na wo driver ka baɛ
0: no sɛ ɔmo baa hɔ na obia nwie yareɛ bia ni obia hɔ
1: na yareɛ bia ni obia hɔ ɛkuro bɛn na memɛdwam ɛkuro bɛn
0: ɛkuro aboa nipa ma nipa diyie
1: ɛkuro aboa nipa ma nipa diyie na wonim ɔmo a ɔmo baɛ no wonim ɛkuro na ɔmo dwam no sɛ ɛmfiri nyame ne firi bɔnsam a nneɛma a ɔmo atua sɛ sɛ berɛ koro binom de ɔmo yere akɔtua woware wɔ ba no a wɔnya wo deɛ o wawa no wɔnya wo deɛ a wɔfiri abusuam ɛso wode na bɛgye sika hwɛ mekɔ atiwo
0: sɛne
1: na wɔba wabi kora wawu wone ne adidiɛ
0: sɛne ma wɔ
1: ɔpɛni hwɛ bɔnsam adeɛ wode wɔpa ɛ wopa fa wo kɔwura bɔnsam nneɛma mu na fa wowura mu last minute wobɛka sa akoda nyame kan aduro biara so ni hɔ a bɔnsam no duro deɛ deɛ a wɔde wɔtwe ne ho
0: tibi deɛ ɔma ɔgyigye mu ma memfie wɔ mano
1: agya memfie wɔ mu hwɛ mekɔ
0: sumaeyi ayi akyerɛ nti agɔmɛrante ɛna anadwo korɔ no frɛ me medeɛ nokɔku ɛnyɛ bɛtɛ o ɛda a yɛbɛbɔ ma susi kim no da no sika a yɛde
1: bɛma wo
0: hotwoes ɔdekɔku metoa no madwea me se na maa me koraa wo me no koraa ɔno koraa wɔwu ko wɔde ohia ne wuiɛ nti sika me paa na mede hwan a na mede kɔma no hwan paa mebrɛ m ho ara dɛn daabi ma sɛ suru na akɔhyɛ m no kyerɛ nkɔ asɛm bi bɛpa wɔ nkyiri aɛdeɛ a na meyɛ ne dɛn ɛka a mɛbɔ nyinaa ɛketua bi
1: 1005
0: ɛka a mɛbɔ nyinaa no ɛkyerɛ wobi bɛfrɛ m sɛ menkyerɛ baabi korɔ no nkɔ
1: mesɛ medeɛ ɔma nka sɛ mɛbɔ ka wo
0: mede ɛse ka wo m
1: ɔmo de fam so na ba mene ɔm nɛte me hɔ ɛna ɛdi kɔ datam kora na boys asɔfoɔ mmienu bi aba mekyɛ nti na me sɛ ɔmo ntena mmɔnten twa me na mene mpadifoɔ no ne nkɔmmɔ nwie ɛna mekaa sɛ ɔmo nyi wɔ mo fam so no bi ma menhwɛ mehwɛ a yɛno na mehoo sɛ yɛyɛ asese dwa ɛda sere ha ɛkuo bi ɔmo symbol no no asese dwa no mehwɛ a na meka kyerɛ ɔm sɛ menyɛ wo o yɛde wobɛtutu akwa ɔmo bɔ countries 5 so a ɔmo de mbɛkɔ free
0: kɔkumi ba a yɛma me kaa ama me fie because yɛ kɔ meeting a na wohwɛ sɛ nante fam na bra ok akwada nyame ofie ase na mpɛ sɛ akwada nyame kyerɛ sɛ ase azaa sika yii a ɔmo ba radio so yɛkyante ne nyinaa ɔse ɛwo boa twii nim ɛyɛ azaa trikis bi na woanhwe a wobɛgye di na mte daa bi o yɛatera ha yɛho bebree wɔ se ɛnɛ ɔbɛyɛ baako bi de akyerɛ yɛn wɔma mu wɔfie nyinaa bɛka sɛ yɛ nokorɛ ɛyɛ true papa no ɔwɔ tumi wabɛn nanso so ɔne nnim kɔɔ faa so ɔyɛɛyɛ yɛbɛgye adi sɛ papa no ɔwɔ tumi ok yɛba mata bra bɛtena ase na wobaeɛ a na yɛkɔ ɛyɛ evangelist wɔ nomu ɔbɛyi sika de akyerɛ yɛn wɔnyi sika a ɔbɛyɛ bibi foforɔ bi wɔ fidie so ha de akyerɛ yɛn kɔ nhyira